0: Chelsea Alayan. I'm currently studying at TAPS, Alicia. What I like most about TAPS, I think not just being high-tech, but the way they train students to become independent and how they encourage students to do well. Well, my friends and I highly recommend TAPS. See you all, TAPSians!
1: Ang inyong pinagkatiwalaang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
2: Ba't gabi ka na, ha?
3: Pasensya na, love. Nag-aya kasi yung mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
2: Ay, pastilan Ginoo ka? Giatay, oy! Lasing ka, no?
3: Hindi, no?
2: Naunsa ka naman, oy! Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
3: Ay, yun lang.

magandang umaga! Santiago City! At magandang umaga rin siyempre sa lahat ng mga classmates na nasa kanilang mga bahay sa mga pagkakataong ito. Isang napakagandang Sunday morning po para po sa ating mga listeners, sa ating mga tagapakinig, sa ating mga beshi, sa ating mga classmates, sa ating mga kapitbahay, at sa lahat ng naaabot ng ating signal. Magandang dagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadag
October. Ang bilis, no? October 4 na agad. Ang bilis talaga naman ng araw at panahon. Kailan lang tayo nag... alam mo yun, kailan lang tayo namang problema kung paano natin maitatagpos at mai... alam mo yun, mairaraos ang September. And here we are. It's the 4th of October 2026. Kasama niyo po for this program, Taps 20 Countdown. Ang inyo pong DJ, ang inyong etoserong DJ on board. Pero of course, yung ating result for the Taps 20 Countdown for today, walang etos po ito. Ito po ay pawang katotohanan lamang. At base ito sa isang legit at legal na source. Ayun mo. Diba? We have 2,000 viewers on our Facebook live stream. Live po ninyo ang mapapanood ngayon sa aking FB page. Yeah, pwede nyo ako i-follow. DJ... Munti ko masabi pangalan ko. Yung totoo kong pangalan. Munti na tayo mabukayo doon. But anyway, good morning po. Good morning. Good morning, good morning. Sabi nga ni DJ Max. Ginaya si DJ Max. And welcome to the Taps 20 Countdown. With DJ Echo, we'll be playing 20 of the most requested... 20 of the most... played and requested songs for this first week of October 2026. Kayo po'y nakikinig pa rin dito sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Sasamahan kayo ni DJ Echo hanggang mamaya pong alauna ng hapon lamang. We have 2 hours na pagsasalusaluhan, pagsasamasamahan natin. Ako po ang inyo makakasama at magbibigay sa inyo ng mga awitin hanggang mamaya pong alauna po ng hapon. So keep it right here at Tops Radio Santiago City, 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Last week, ayun na nga. Last week mga classmates, aba eh number one natin. Ay, hindi pala. I wasn't able to go live on air last week for due to some reasons, ano. Pa-shout out daw si Sir Romar Adriano Mabalay. Ay, happy listening, taps listening po sa inyo dyan. Si Sir Romar, na all the way from Bulacan ka ba, Sir Romar? Bulacan ka, Pampanga? Kalimutan ka, Pampanga ka, eh. And also to Sir Hans Angelo Makato ng Kailian's Grill. Nakikinig sila ngayon, nanonood pa ng ating FB live stream. Wow. Grabing combo yun. Nakinig ka na sa frequency. Nanood ka pa ng FB live. Perfect. And number one natin last week ay awitin from... Last week rather, yung huling airing natin ng Tops 20 Countdown. Nag-number one. Umakyat ng number one po ang awiting... ano na nga awiting yun? Oh, wala kasi yung chart ko dito. Shout out kay Jaya De Hito Samson. It says here, ay bongga! Yes, we are back on air. Oo, sa kasamaang palad. Nakapasa ako. Oo, sa standard ng aming minamahal na boss dito. Oo. Oo, alam ko marami sa inyo nag-object dyan. Ba't nakapasa yan? Wala namang matinong sasabihin yan on air. Grabe naman kayo sa akin. Oo, sabihin na natin, well, meron naman, konti. Shoutout kay Sir Hans Angelo Makato. Ayan, unfortunately, Sir Hans, hindi pa ako nagla-lunch. Bulacan. Oo, bayang balik-balikan, Bulacan. Ayan.

0: You've just heard a song from Goo Goo Dolls, Iris, on our spot number 19 here on the Top 20 Countdown here at the 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio.
1: Ladies and gentlemen, please welcome your host.
2: This is the Tops 20 Countdown on Tops Radio, Real Radio with DJ Echo.
3: 10, 9, 8, 7, 6.
0: Ang haba naman ng countdown natin. Maubos na yung ano ko eh, maubos yung oras. Nagka-countdown ka pa nga ni. Welcome to the Top 20 Countdown here at 107.1 and 107.9. Tops Radio, Real Radio. Kapiling po ninyo ang inyong Echoserong DJ on board. Sasa inyo hanggang mamayang alauna po ng hapon for this program. Hello, hello, hello! Grabe, may sticker kayo. Tatanungin ko muna si boss kung may sticker kami. Parang wala yata pa. Parang nagpagawa pa lang yata. I don't know. Iko-confirm ko muna kay Doc. Ayun. Tapos pag nagbigay, sabihin ko, salamat, Doc. Ang aking number 20 song ay syempre awitin from... Sino na nga yun? Nawal, nalimutan ko na naman. Up next, mga kaibigan and mga classmates, our song on spot number 18 coming your way here on the Top 20 Countdown. Shoutout muna tayo kay Sir Hans ulit. Sir Hans, kay Mac Noel, it says here pa. Shoutout po sa kaibigan kong si Shino Pasya. A happy, happy birthday! Happy na birthday pa. Maganda mag-celebrate ng birthday dyan sa, ano, sa Kailian's Grill. Di ba? Masarap ang food, malamig, very accommodating and maasikaso yung kanilang mga staffs. Siyempre, mabait yung aming owner dyan, Sir Hans. Shout out. And sa lahat ng nagbe-birthday ngayong araw, happy, happy birthday sa inyo. Sa nagbigay sa akin ng star, grabe, napunta ako ng Between Michael Robinson Go. Grabe siya. Mukhang pumaldo ng event yata si Mike Robinson Go ngayon. May pambigay siya ng stars. John D. Peralta, hello, shout out din and happy, happy Tops Radio listening sa lahat ng naaabot ng ating signal, kagaya na lang ni Ma'am Roselle Martin Daculan. Hello DJ Echo, namimiss ka na namin. Kung namimiss niyo ako, puntahan niyo ako sa gig. Ganon. Kung namimiss niyo ako, send Gcash. Charot. Baka mamaya seryosohin ninyo ha. Ako po yung nagbibiro lamang. Ako po ay nagbibiro lang at naglalambing lang. Shoutout Mark Soriano Galien, listening all the way from San Isidro, Isabela. Shoutout po. At happy, happy Tops pakikinig sa inyong mga classmates natin dyan. Kamusta po ang inyong Sunday morning? Sunday morning, right? Eh, ano yun? Ba't may ibang tumutugtog? Saan galing yun? Diba? Hindi ko alam saan lang gagaling yun. Dali, check ko nga to. Oh, wala dito. Bakit ito ay merong ibang tumutunog? Scary naman. Ayun pala yun. Meron din siyang ano dito. Ayun, meron pala siya. Kapag naka-long press pala, yun yung tumutunog. Nagulat naman ako. Anyway, send Gcash daw, sabi ni Mark. Wala nga ni. Wala pa, hindi pa tayo nakakapagpapalit ng stars. Pag nakakapagpalit tayo ng stars, sige, send tayo. But for the meantime, mga classmates, bigay muna natin ang ating song on spot number 18, followed by number 17 here on the Tops 20 Countdown. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real, Real Radio.
2: We will now play song number 18.

0: Gaga and Bruno Mars sa awiting Die With A Smile on spot number 16 here on the Top 20 Countdown. Once again, ladies and gentlemen, mga classmates and mga besties, ako po si DJ Echo para po sa programang ito. Ibibigay ang ating Top 20 Countdown hanggang mamayang alauna po ng hapon. Please do stand by as we eventually play ang ating number one song. Shoutout muna tayo kay Sir Steve Pablo. Pa-shoutout po Mr. Pogi. Ayun naman, huwag niyong binubola. Paniwala niya. Huwag niyong masyadong binubola kasi mabilis ang maniwala. Okay. Pa-shoutout din daw, sabi ni Sir Elmar J. Pera Bernabe. Lahat po ng mga taga hyper, okay? Learning. Sa mga parents po na nagbabantay ng mga anak nila. Shoutout po. And also, I'd like to greet Christopher Celis watching our FB live stream all the way from Manila. Nasa Cainta daw sila ngayon kasama ang mga jolly friends. Kita-kita sa AUF. Yeah, sure. This week. Thank you so much. And giving it out on song on spot number 15. It's another collaboration song between Rose of... ano na nga to? Basta isang girl group from Korea. And Bruno Mars sa kanilang awiting Apathy.
1: We will now play song number 15.

0: bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try. In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
2: Oh, anak, bakit ka umiiyak?
3: Pumasa po ako sa test.
2: Aba, magaling. Anong subject ba yun, anak?
3: Ha! Pregnancy test, itay!
2: Ah, eh, yun lang.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Ang mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
2: Nay, hingi po sana ako ng 500.
3: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga hirap ko nang kitain? 20 pa kaya? Swerte ko nga may G's pa ako. O ito, 5 piso.
2: Hindi mo nay, akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
3: Ae, yun lang.
4: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

0: Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TUBS and no other school does it better.
1: Alam mo, mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
2: Talaga? Ang sweet mo naman.
1: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
2: Ganyan mo ba talaga ako, kamahal? Ayeye! Salamat! Pero, doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
1: Ano yun, mahal?
2: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
1: Ae, yun lang! Busit na to!

0: Did you know that TOPS offers free tuition fee for grades 11 and 12 or senior high students? Just pay the one-time enrollment fee of 5,035 pesos and no more monthly fee. No utility fees, no hidden fees, no textbooks. And take note, you will enjoy the modern classroom facilities of TOPS. TOPS offers ABM, STEM, and HUMS. These are offered in TOPS Alicia, TOPS Rojas, TOPS Santiago, TOPS Kawayan, and TOPS Ilagan. Enroll now!
1: Sir, sa TOPS pala nag-aaral mga anak mo ah.
2: Ayos ah.
3: Oo, pati anak ni attorney sa TOPS din.
4: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
1: Aba, edi sikat na sikat mga anak nyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
3: Hindi pare. Sa TOPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
4: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
3: Sablay ka doon pare. Kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na... Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
1: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak niyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.
5: Cecil, i-English mo nga ito.
6: What, ma'am?
5: Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad.
6: The wak-wak, wik-wik, wok-wok.
5: yun lang.
7: Hi there. We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program. 1 to 5 in the afternoon. The best of country songs on TOPS Radio.

0: One thing I love in Taps is the school transport service. I enjoy riding the school bus with my friends. Join Taps and experience riding the Taps bus. For more details about Taps transport service, visit Taps today. I'm Jazly, grade 2 student.
1: Muling pinatunayan ng Top Achievers Private School Incorporated ang husay at galing nito sa pagbibigay ng quality education. Hindi lang pang lokal, hindi lang pang nasyonal, kundi pang international na. TAPS International Award. Muling nagkamit ang parangal ang Top Achievers Private School Incorporated Best Innovative School 2023. Sponsored by Taylor's University, Fly Graduates, and RoboChamps. The search was conducted by International School Awards Bangkok, Thailand. This international award-giving body is based in India, headed by the best leaders in education. They have conducted an evaluation and interviews online and assessed the performance of TAPS in all aspects. Sa pamamagitan ng international award nito, ang Top Achievers Private School Incorporated ay nabigyan muli ng isa pang inspirasyon para mas panawagin pa, mas pagbutihin pa ang pagbibigay ng kalidad na edukasyon sa bawat estudyante nito. Ang international award nito ay aming pong inaalay sa mga magulang na nagtitiwala sa mga dedicated teachers na nagsusumikap upang maibigay ang aming panata sa bawat estudyante na mabigyan ng kalidad na edukasyon. TAPS, the school of the future.
2: O, Dok, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh. Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. Eh di sa baryo na lang sana, libre pa.
3: Eh paano? Naputol lang gunting ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
4: Ang gawitan bakit?
2: Eh, yun lang.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
2: Maria Angela, pangarap ko sa buhay 100,000 per day ang sahod ko katulad ng tatay ko.
3: Wow! Ang laki naman, Mare! Ibig mong sabihin, Mare, 100,000 per day ang sahod ng tatay mo?
2: Hindi, Mare. Yun din yung pangarap ng tatay ko.
3: Yun lang!

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Attention to all senior high school students or incoming grade 11, grade 12. TAPS Alicia now offers STEM, or Science, Technology, Engineering, and Mathematics STEM. Students in STEM will surely enjoy our three science laboratories with complete materials and facilities. TAPS also offers ABM, or Accountancy, Business and Management, HUMS, or Humanities and Social Sciences, and GAS, or General Academic STEM. Enroll now!

0: One thing I really appreciate in Tufts, the air-conditioned classrooms. Aircon units are open from 8 in the morning until you get out in the afternoon. These are also well-maintained. Try Tufts. Enroll for next school year. I'm John Jr., a grade 4 SPED learner.
1: Alam nyo ba na ang Tufts ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa Tufts sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.

0: Pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Anak, bili ka mo ng toyo sa tindahan.
3: Mamaya, Nay-Nay. Naglalaro pa ako ng saranggola eh.
2: Bakit? Nakakain ba yung saranggola mo?
3: Bakit, Inay? Lumilipad ba yung toyo mo?
2: Ah, eh. Yun lang.
4: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio. Bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS. No other school does it better.

0: Thank you.
1: Ang lakas-lakas mong kumain, pero hindi ka mautusan. Ang kapal mo.
2: Kapag ang baboy natin malakas kumain, tuwang-tuwa kayo. Sino ba talaga anak ninyo? Ako o yung baboy?
3: Umayos ka, Nay. Huwag ganyan.
1: Ah, yun lang.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS 10.

Hi sa mga mommies! May revelasyon ako sa inyo. Sa totoo lang ah, in Metro Manila, and even in other highly urbanized places, tuition fees are extremely expensive.

Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.

0: Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

0: Kaket ikatek met ugalik adi umumno.
1: Yo!
0: Wenta si kalang biag ko tisudi daytoy puso. Ikarik keng ka ingat inggana adi kanto paldangin. When agpaiso dakkela unay ayat ko anapudno. Anyat ganas na anyat imas nan no datat agasawa.
1: Oh yo.

to you. Oh darling biag ko ited mo wen mo taag ka sartat Mexico. Di mo panunutin, di magastuta, sa di Mexico Pampanga.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year. Yan ang TAPS, and no other school does it better.
1: Natatakot ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon. The best of country songs on TAPS Radio.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tops Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, Tops!
1: Yehey! Pare, mayaman na tayo!
2: Oo nga, pare! Pare, sige nga, bilangin mo nga!
1: Pare naman, parang di mo naman alam. Di ba mahina ako sa math?
2: O sige, pare. Oo nga pala. Abangan na lang natin sa balita kung magkano to.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: Sino sa inyo nakakita sa aksidente?
2: Ako po, sir.
1: Eh, nakuha mo ba yung plate number ng sasakyan?
2: Eh, hindi po, sir. Nakatornilyo po kasi.
1: Ah, eh, yun lang.

0: news, mga parents. Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now.
1: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
2: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
1: Yun lang.
3: You're listening to Caps Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on Caps Radio.

0: Taps Radio. Feel the
1: love. Time check muna tayo. Exacto alas 7:01 ang ating oras. Kayo ay nakikinig sa 107.1 and 107.9 Taps Radio Real Radio.
0: The long wait is over. Finally. Here is DJ No Name on 107.1 Taps Radio.
1: Parang hindi ko pa nararamdaman ang simoy ng December. Ay, hindi pala. Ang simoy ng Vermont.

Umaga sa lahat po na nakikinig ngayon, mga estudyante na walang pasok ngayon. Ah! Mga estudyante!

sa Tops, may pasok. Tops Alicia, may pasok. Alam nyo ba kung bakit nag-decide kami na may pasok ngayon? Unang-una dahil binigyan tayo ng option or kalayaan ang municipal mayor para mag-decide kung may pasok tayo o wala.

Ayon ang kalayaan ng LGU, ang ating mahal na Mayor Joel Amos Alejandro para mag-decide kung tayo ba ay may pasok o wala. At yun nga, nag-decide ang management ng TAPS na may pasok. Alam nyo kung bakit? Dahil no Friday ay kalahating araw lang ang ating klase. Dahil nga tapos na ang ating celebration. No Friday, nag-celebrate ang mga teachers, nag-celebrate with the students. We already celebrated the Teachers' Day noong Friday.

lo natanggap pa mga teachers. And then, nung Sabado, walang pasok. Nung Sunday, walang pasok. O, siguro naman, nagamit nyo na yan na para sa inyong mga pamilya, teachers ng TAPS. Dahil kung wala kayong pasok ngayong araw, Sunday, di wala din kayong sahod. Mas malungkot yun. Alam nyo ba na sa mga pribadong kumpanya, okay? Trivia ito sa mga hindi nakakaalam, ha? Alam nyo ba sa mga pribadong kumpanya katulad ng TAPS? Okay, pribadong kumpanya man yan o pribadong ospital o pribadong eskwelahan. Alam nyo ba na ang rule ng DOLE, no work, no pay. Ibig sabihin, kung walang pasok ngayon sa TAPS at walang papasok na teachers, ibig sabihin, sa araw na ito ay wala rin silang sahod. Yun yun. Kaya kung ako ay isang guro, ayoko rin na agkara-cancel ang klase. Baka wala na akong masahod sa katapusan ng buwan. Ang wala lang silang ang walang pasok na may bayad, na ang walang pasok na may bayad ay yung mga regular holidays, ganyan. Pero kapag mga special non-working holiday o kasama na rin yung mga cancellation ng LGU, cancellation dahil may bagyo, ganyan, walang sahod ang mga

kuryente namin tapos wala kaming pasasahurin na teachers. So, diba, mas marami kaming matitipid sana. Pero hindi naman namin gusto lagi-laging ganyaan. Dahil malulugi ang aming mga estudyante, wala silang matututunan. O, kaya ngayon, Monday, hindi na namin kinansela ang klase. Inuulit ko dahil tapos na ang aming celebration ng Teacher's Day noong Friday, nag-cancel na rin tayo ng kalahating araw na klase noong Friday. Pangalawa, walang pasok, walang sahod ang mga guro. And then, pangatlong rason. Alam nyo ba na sa Friday ay wala tayong regular classes, mga Tapsian? Alam nyo kung bakit? Dahil sa ating Taps Bazaar 2026! Na kung saan ang aming mga estudyante ay magbebenta ng mga kung ano-ano mga gusto nilang ibenta sa kanilang tiyangge. Magbebenta sila ng kung ano-ano mga pagkain, mga laruan at kung ano-ano pa. Sa bagong campus, sa Sterling Campus, yan po ay gaganapin sa Friday. Buong araw, walang pasok, walang regular classes, ibig kong sabihin. O kung mag-cancel tayo ngayon, tapos wala na naman sa Friday, ano na? Wala na natutunan ng mga estudyante! Kaya kailangan nyo intindihin mga estudyante at mga magulang na may pasok kami ngayon kasi kailangan. Okay, Doki? Yun lang yun. Di ko rin maintindihan kung bakit ang saya-saya nyo kapag walang pasok. May mga parents na tuwang-tuwa pag walang pasok ang kanilang mga anak. Bakit? Dapat mas malulungkot kayo pag walang pasok sa ano sa paralan. At least kung may pasok ka mga parala, sa mga paralan, at least wala kayong anak na malikot sa bahay. Yun nga lang, mamimigay kayo ng baon, ganun. Okey-dokey? Okay lang yan sa mga nagsasabing feeling nila ayaw pumasok. Eh di huwag kayo pumasok! Okay lang naman yun. Walang pasok si nanay, walang pasok si tatay dahil nasa gobyerno, kunyari, o nasa public school, kunyari. At gusto nilang mamasyal, kasama kayo, edi mag-absent na lang kayo. Ganun lang yun. Kesa naman manggagalaiti ka na gusto mong ipa-cancel ang klase sa buong school, edi mag-absent ka na lang mag-isa mo. Ganun. Magandang umaga sa lahat po ng mga nakikinig ngayon. Ngayon po ay Lunes, October 5, 2026. Uy, may program ang Department of Education sa October 7. Awarding ng mga anong tawag diyan ng Pamadayaw 2026 ng Department of Education. Ano kaya nakuha ng TAPS? Nakakuha kaya ng Best Performing Private School? Abangan natin yan sa October 7. Gaganapin po yan sa Etsage. Yun o. Yan ang awarding ng Pamadayaw. Ito ay award-giving body ng Department of Education mismo. Abangan natin kung anong private school. Kung ang Top Achievers Private School Incorporated ay madedeklara ba muli? Na best performing private elementary or best performing private secondary school sa 2026. Okidoki, sa October 7 po yan sa Etsage. Binabati rin po namin lahat po ng mga parents sa TAPS Ilagan. Walang pasok sa TAPS Ilagan ngayon. Wala rin pasok sa TAPS Nasim Rojas ngayon. Wala rin pasok sa TAPS Kawayan ngayon. TAPS Santiago meron at TAPS Alicia meron at TAPS Solano Nueva Vizcaya meron.

Depende kasi sa cancellation ng LGU classmate, okay? Sa Ilagan ay isinama ang private school at saka ng public school na mandatory na walang pasok. O di walang pasok. Ganon din sa Rojas, Isabela, isinama ang private school sa walang pasok, mandatory. Sa Santiago City, may pasok sa TAPS Santiago. At ganon din dito sa TAPS Alicia, may pasok. Inaanyayahan po namin lahat po ng mga parents na mamasyal sa aming TAPS Bazaar na gaganapin sa Friday. At sa unang pagkakataon, ito ay gaganapin sa bagong campus, ang TAPS Sterling Campus. Balik ako maya-maya lang. Wait lang. Kape lang ako sandali. Patugtog lang ako muna sandali.

7:16 ang ating oras. Magandang morning. Nasa The Breakfast Show pa rin tayo. Hindi na tayo magbabalita ngayong araw. Bukas na lang ulit tayo magbalitaan. Abangan nyo ang flag raising ceremony live sa Tops Radio mamayang 7.

inaanayahan namin yung mga gustong bumili ng anong mga produkto sa aming bazar. Yan po ay gaganapin sa Friday buong araw. Mula alas 8 ng umaga, pwede nang bumili. Breakfast hanggang snacks hanggang... Breakfast, snacks, lunch, breakfast ulit sa hapon. At kung ano-ano pa, mga items na... Ano tawag dyan? Mga souvenir items, pwede kayo bumili. May paninda kaming mugs ng Tops. Meron din paninda na mugs ng Tops Sterling. At meron din mugs na paninda para sa Tops Radio. Ay! Meron din kayong makukuha na sticker. Magkakaroon ng sticker dyan ng Tops kapag halimbawa kayo po ay mapadpad sa aming bazaar na gaganapin so po sa Friday. Sa Tops Sterling Campus po tayo lahat, ha? Hindi po pwedeng magbenta ang outsiders. Ang pwede lamang po magbenta ay mga estudyante ng Top Achievers Private School. Okidoki? Pati mga magulang ng aming mga estudyante, hindi rin pwede magnegosyo sa loob. Ang pwede lamang ay mga estudyante na magiging negosyante sa loob ng isang araw. Okay yan, para matutunan nila, malaman nila kung paano kahirap kumita ng pera. Okay? Sa Friday po yan, ha? Kaya wala po tayong regular classes sa Friday. Isa yan sa mga rason kung bakit hindi tayo nag-cancel ngayong araw. Na yung ibang mga nasa public school ay walang pasok. Pero binigyan naman tayo ng option o prerogative ng LGU sa pamamagitan ng executive order ng ating mahal na mayor, Attorney Joel Amos Alejandro. Ang sabi sa cancellation ay prerogative, may option ang mga private school kung gusto nilang mag-cancel o hindi. Nag-cancel po ang ibang mga private school. Meron ding private school na tumuloy sa pasok. Sa Tops ay merong pasok dito sa Tops Alicia dahil tapos na yung ating celebration nung Friday. Wala na tayong pasok nung Friday afternoon, di po ba? Nauna lang tayo. And then, wala po tayong pasok sa Friday. Kaya minarapat namin na tumuloy ang ating klase ngayong araw. Okay. Good morning kay Doc Ray. Good morning, Doc Ray, sa Borlan, Palawan. Good morning. At kay Ate Che, pumapasok na daw si Ate Che ngayon. Good morning. Good morning din yung mga nasa campuses. Although walang pasok sa Tops Ilagan, Tops Kawayan, and Tops Rojas. Tops Santiago, good morning. Sige, antabayan na po ang ating flag raising ceremony mamayang alas 7:30 ng umaga. Good morning po sa inyo. Kung hindi nyo feel, hindi nyo ramdam na gusto nyo pumasok ngayong araw, eh okay lang yan. Yun nga lang, absent kayo. Yun nga lang, absent kayo. Yun lang yun na masakit doon. Pero pwede naman kayong umabsent. Wala namang issue dyan. Okidoki. Kung gusto nyong maglakwa tsaka kasama inyong mga magulang, okay lang. Okidoki. Good morning pala kay Ma'am Jo at kay Sian. Good morning. Sige, ako'y magpapaalam na po muna. Itong 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio, sa pamamagitan na inyong tagapag-announce.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Nagkita na kami nung ka-imyo ko sa FB.
3: Anong itsura?
2: Maputi, makinis, mabango, at mapera.
3: Wapo ba?
2: yun lang.